0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Hey Playboy!

0: your favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Tugtugang Pinoy! Matic! Good vibes yan! Basta original Pinoy music, legit good vibes yan! Tara! Let's G! Kasama si Kathy G sa OPM 5!
4: OPM!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Hello everyone! Kamusta ka naman po? Happy, happy, happy Saturday! Hello! How are you? Kamusta po ang araw ng Sabado mo, ka-vibes? Welcome to OPM Vibe! Kasama niyo na naman po ako, Kathy G! Hanggang alas 12 po tayo ng tanghali, magkakasama-sama, all smile na naman po. Dahil syempre, weekend na naman, time na naman to relax, time na naman po para sa ating mga paboritong OPM songs na iahatid ko po sa inyo hanggang mamayang tanghali. Kaya naman ako, samahan niyo na po ako, ka-vibes, makibonding at makikanta sa atin po mga ipiplay po ng mga OPM songs para sa inyo. Hindi ako iiyak. Huwag ka naman umiyak. Oo, pero alam nyo, minsan kahit sinasabi natin na ayaw nating umiyak, may mga time na talagang napapaiyak tayo. Kahit nga lang yung simple na napapanood natin, may kita mo na lang parang naluluha ka na, naiiyak ka na, di ba? Or kung minsan naman pag meron ka lang, alam mo yung nakita na sobrang nakaka-touch, nakakaiyak na. Eh yung pakayang yung minamahal mo na hindi ka mahal at iniwan ka, hindi ka ba iiyak nun? Kahit na sabi mo, hindi ako iiyak, but deep inside of you, umiiyak yung puso mo. Sabi ng Flippers, hindi ako iiyak, Kathy G. At yan po ay kasama sa album ng Minsan Pa ng Flippers na inilabas po noong June 17, 1994 under Alpha Music, under the catalog po yan ng Minkanta nga po na yan ay My History Record noong 1993. Kaya nako, ka-vibes yan po. Credit to the songwriter Danny Subido and L. Berry. Ang hindi po ako iiyak. Ito po'y tungkol dun sa lalaking bumabalik dun sa kanyang dating pong alam mo yung dating niyang bahay, dating niyang tahanan na pagkatapos siyang iwan ng kanyang pamilya, pagkatapos siyang iwan ng kanyang mga mahal sa buhay, napapansin niya na mag-isa na lang siya. Pero kahit na ang sakit, hindi ako iiyak. Ayan. And back to back po yan with ito pong kanta naman ng Father and Son, Sigaw ng Puso Ko. Ano ba sinisigaw ng puso mo ngayon, ka-vibes? Sinisigaw ba ng puso mo na mahal mo siya? Ay! Sinisigaw ba ng puso mo na masaya ka ngayon? Ayan. And sinisigaw ba ng puso mo na makikikanta ka ngayon sa akin? Ayan na, Sigaw ng Puso. Ayan, mas matanda yung kanta na po na yan ng Father and Son. Siyempre, from the title itself, Sigaw ng Puso. Ayan, sumisigaw din ng puso ko, siyempre, sa lahat na po ng mga nakatutok ngayon at nakikinig. Ayan, especially to Eunice Valenciano. Hello, Eunice! Ayan, nakakatuwa ka naman, Eunice, at lagi mo akong pinapakinggan at the age of 9, ha? Nag-enjoy ka na sa tugtugan ng OPM 5. Thank you so much, Eunice. At syempre nga, dahil Saturday today, ka-vibes, Saturday relax time. Ayan, at first Saturday for the month of October, anong unang OPM song ang kinanta mo sa video? Okay, di ba? Meron tayo mga first song na natutunan, may mga first song tayo na gusto talaga nating ipaglaban, yung mga unang OPM song na parang kahit na sino pa yan ay ilalaban ko tong kantang to. I-share mo na yan sa akin, Kathy G, DJ Kathy G, that's my FB page. At sa mga early bird, ayan, na mga unang-una na mga nakatutok na ngayon kina Freddy Abaygar, Kathy G, ayan, hello po. At syempre, naka-ready na kaming makinig sa'yo. Salamat, Freddy Aguilar, Miss Sari Lerma. Ayan, nauna ka, una-una ang kinanta ko, Kathy G, yung Bakit Pa by Jezza Zarago. Bakit ka pa? Ayan, and Gerald King Michano and Danilo Zablan, thank you so much sa inyo pong pakikinig. Diyan ka lang, ka-vibes. Siyempre, sa mga ka-vibes po natin na nakatutok po ngayon, at siyempre, lalo na po, ang mga bisibisihan na nasa mga ukay-ukay, nasa palengke, nasa mga tindahan po ngayon, kinaate ko, kuya, mag-i-smile ha. Huwag aali-aligid dyan. Kapag may namimili, ngitian nyo lang po. At syempre, sa mga ka-vibes nating rider and driver, hello po at mag-enjoy po kayo sa tugtuga. Mag-iingat sa pagmamaneho, huwag aantok-antok. At kapag medyo inaantok, tabi muna yung sasakyan at konting rest muna, ka-vibes ha. At sa mga ka-vibes din po natin na nasa kanilang mga tahanan, enjoying yung ating tugtugan. Ganun din po sa mga nag-OT, nasa opisina. Hello po. Appear po tayo. Sa mga ka-vibes din natin, mga SG or kung sa mga salon at kung ano man ang iyong pinagkakaabalahan. Ito po ang OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Kathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet!
3: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS 92.3 FMR
2: Favorite Music Radio
1: Ka-Vibes
3: Ami Lopez
1: OPM Vibe

0: Donna Cruz with isang tanong, isang sagot ka vibes. Minsan napakahirap nating sumagot, no? Minsan sasabihin lang naman sa atin, isang tanong, isang sagot lang naman ang kailangan, eh. Bakit ang dami mo pa sinasabi? Paligoy-ligoy ka pa, di ba? Pwede namang direct to the point. Direkta na yung sagot, oo. Isang tanong, isang sagot, mahal mo ba ako? Oo, di ba? Isang tanong, isang sagot. May pera ka ba dyan? OPM 5 po inyong pinapakinggan ngayon pong araw po na Saturday 9:52 po oras natin. Ka-vibes, and of course you're with me, Kathy Tree. And speaking of, isang tanong, isang sagot, Donna Cruz, yung po'y adaptation ng Japanese song na Manatsu Okuditsu. O, diba? Manatsu no Kajitsu. Ayan, ng Southern All-Stars. Ito pong si Donna Cruz. Nag-record ng Filipino version nga niya under her album na Pure Donna. Ayan. And kasama naman po sa listing itong si Kuwata Keisuke at Marlene Villapando bilang composer and songwriter of this song na Isang Tanong, Isang Sagot. And from the title, Isang Tanong, Isang Sagot, eh diba, parang gusto mo marinig agad sa kanya na yung kinikilos mo kasi at pinapakita mo sa akin, eh iba. Kaya hindi ko alam kung mahal mo ba ako or hindi. Kaibigan ba turing mo sa akin or more than that, 'di ba? So isang tanong, isang sagot, ganun. Gusto mo bang kumain or hindi? Gusto mo ba tong gusto mo bang bigyan kita ng 1,000,000? Ganyan. Dapat yung mga ganung tanong, wala nang pag-aalinlangan 'yon. Talagang sasagutin ka doon. And back to back with wala kang katulad ni Aria Rivera, of course, and under his album Simple Lang and released 1993 under nga po nung kanyang album. And of course, yan po ay composed by Ryan Kayabyab, Wala Kang Katulad, under din ng Wala Kang Katulad. And of course, from the title na Wala Kang Katulad, na iiba ka eh. Diba? Iisa ka lang sa mundo. Kaya minamahal kita. O, diba? Anyways, ka-vibes ikaw, ano ba? Sino bang walang katulad para sa'yo? Meron ka ba nasabihan na walang katulad? Yung boyfriend mo ba, sinabihan mo na ng walang katulad? Ikaw lang ang mamahalin ko magpakailanman. Dahil ngayon po ay we celebrate National Boyfriend Day. Sala po ng mga may boyfriend dyan. I-celebrate nyo na ang inyong, i-treat nyo ang inyong mga boyfriend because we're celebrating National Boyfriend Day. May ganun pa pala, no? O, kasi Kathy G, meron din namang Spouse Day, Husband Day, Girlfriend's Day. So, syempre rin naman, meron din naman ang National Boyfriend's Day. O sige, enjoy nyo na lang ang inyong date today, ka-vibes. And syempre, kung gusto nyo, mag-video okay kayo eh. And kung ano yung unang kinanta nyo sa video okay, ka-vibes. Sabi ni, sorry naman, dito kay Freddy Abaygar. O, nasabi ko Freddy Aguilar. Ay mo no, kaboses mo na lang si Ka Freddy. Ayan. Hello Joel Harquillo, Kathy G for me. Unang kinanta ko sa video, okay, My Love Will See You Through with ni Marco Sison. Roquel Asuncion also, hello to you. Miss Mary Dulay, happy Saturday. And Star Racer, listening here sa Prenzalian, Batangas, Kathy G. Ang una kong kinanta yung Kahit Kailan ng South Border. Wow, napakataas nun ha. And Wella, hello Miss Wella. And Andrew Jana Bagat back here in Brisbane, Australia. Di ka bumisita dito, Andrew. And William Mortel, yung song po ni Ariel Rivera, Sana Kahit Minsan, yung kauna-unahan ko pong nakanta sa video okay. Kamusta naman? Yung unang kanta niyo sa video okay. Naging 100 ba? Naging successful ba? Miss Altesa, Kathy G, Ikaw Ang Tangi Kong Iniibig by Jos Garcia. That's the first song. At yung Nais Ko by Rodel Naval. I think we played that song yan. Miss Altesa, thank you so much po sa inyo. And Gerald King Michano, Juan Miguel Gamotia, and again, and Danilo Zablan. Ka-vibes, ikaw, ano ba sa tingin mo yung unang kinanta mo sa video okay na talaga namang pangmalakasan at unang naalala mo? Habol lang po, Kathy G. Ayan, uy, sa lahat po ng mga angkas driver na nakatutok din po ngayon, ha, kaya Freddy Abaygar, mag-iingat ha, tingin-tingin sa kalsada at yung mga lubak. Ayan. And Jebby Chong de la Cruz, Kahilingan, kaawiting Kathy G sa Ronggola sa Ulan ni Gary Granada. Isang pinagpala at sakdal rikit na umaga. Wow! Napakalalim, tapos na po ang buwan ng wika. Ipinapaabot ko po sa inyo, binibining Kathy, minsan pa ay dumatal na tayo sa pinakatatanging araw ng Sabado kung saan ay masasaksihan natin namang walang maliw na awiting ikinanta ng ating pambansang wika. Wow! Thank you so much sa'yo, Jebby Chong de la Cruz and Mark Abraham Avila. Ang kauna-unang inawit ko sa video kay Kathy G, Narito Ako ni Regine Velosos. Ang taray, ang taas ha. Hello po, maganda umaga. Ayan sa inyong lahat at tsaka yung hurting inside ng FOJ Vanna. Sige. Mula dito sa Upper Bicutan, Taguig. Kamusta po kayo diyang lahat? Salamat po at nag-enjoy kayo sa ating tugtugan. At marami pa po ang mga naka-line up kaya dyan ka lang. Huwag kang bibitiw. Ito po ang OPM5. Kasama niyo po ako, Kathy G. Sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Ka-Vibes. Ang lupet, 9:56 na po ng umaga.
1: OPM5.
0: Ang

0: Gary Valenciano with Paano. Paano nga ba sasabihin? Ako rin, di ko alam kung paano ko sasabihin eh. Siyempre, kayo pa rin po yung nakikinig dito sa OPM5. Kasama niyo po ako, Kathy G. Paano? Paano nga ba? Diba, minsan ang hirap nating sabihin sa isang tao na mahal natin siya or ang hirap sabihin sa isang tao na paano ko ba sasabihin sa kanya na wala na akong nararamdaman, Kathy G. Or paano ko ba sasabihin sa kanya na hindi pa ako makakabayad ng utang? Paano? Yan po, Gary Valenciano. And from the title, Papaano? Paano? Paano nga ba sasabihin sa'yo na minamahal kita? Paano nga bang paraan na maiintindihan mo na gugustuhin mo rin ako? Or papaano ko ba sasabihin sa'yo na hindi kita iiwan? Or papaano ko ba sasabihin na iiwan na kita na hindi ka masasaktan, diba? And of course, yan po ay mga linya from Gary Valenciano. And from the songwriter na si Ray Ann Fuentes. And back to back with Gusto Kita by Gino Padilla. Gusto kita, di ba? Minsan sinasabi natin ang derechahan sa tao na gusto kita. Ma? Gusto kitang kasama, gusto kitang maging kaibigan, gusto kitang maging kasintahan, or gusto kitang makasama sa habang buhay. Gusto kita, Gino Padilla. And this is a Filipino adaptation of a song, Sesat Kau Hadir, and original po na kinanta po yan ni Uta Likumahua noong 1991. And yun nga po, sinali naman yun na Filipino version of Gino Padilla. And release po yan noong 1991 under the album Shifting Gears po nitong si Gino Padilla. And siyempre from the title, Gusto Kita, may isang tao na gusto ang isang babae, may minamahal na gusto niya talaga makuha, gusto niya makasama. So the typical one na gusto kita. Ikaw, ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo sa mga oras na ito? Gusto mo nang kumain ng tanghalian? Gusto mo yung masarap na menudo? Wow. O kaya Bicol Express. Gutom ni Arn, Cafe G. 10:22 na kasi. I'm sure marami na po sa inyo dyan ang mga nagpe-prepare na nag-iisip na kung ano ba ang masarap na iulam na naman for tanghalian ngayong araw po ng Saturday. But then, eto muna. Dahil nga po Sabado ngayon at unang araw po ng Saturday, ano ba yung unang kinanta mo sa video? Okay. Yung unang na-memorize mo, yung unang ipinaglaban mo at inilagay la agad-agad sa listahan ng mga kakantahin. Dulce John John, sabi niya, si Dulce Ricardo John John, Kathy G, naalala ko po yung unang kinanta ko, Mahal Pa Rin Kita by Rockstar 2. Sad to say, hindi ko abot ang birit nito. Okay lang naman, kasi hindi kaya ng range ko eh. But oh, it's okay. Ayan ha, from, listening from Talisay City, Negros Occidental. Hello po sa mga ka-vibes po natin dyan sa Negros Occidental. Hello William Martel and of course sa FMR Squad. And to Candy Bukasas, Kathy G. Always listening po kami dito sa Luna La Union. Shout out po kay Jerome and Timothy and Kurt. Maraming salamat po dyan sa Luna La Union. Listening via 102.3 Baguio Spillover La Union. Ganun din po sa 102.3 Bacolod. Kamusta po kayong lahat dyan? And 97.5 Jensen. And this one is sabi niya, Kathy G. Hello po, listening po ako habang naglalaba. Oh, kamusta naman ang paglalaba? Nag-enjoy ka ba sa tugtugan? Claudette Mira Orasyon and also to Hackett Aguinaldo. Cafe G, sa akin po'y unang kinanta ko sa Paskong darating ni Ka Freddy Aguilar. Shoutout kami dito sa Gawaan ng Bangka dito po sa Paumbong, Bulacan. Hello po sa inyo dyan sa Gawaan ng Bangka. Kamusta naman po kayo dyan? Malakas si Ate V na nagre-ready na ng pananghalian namin. Wow, bait naman ni Ate V. Ano bang Ate V ang hinahanda mo? I'm sure kahit ano man yung ihanda ni Ate V para sa inyo ay masarap. Claudio Gascon, also listening here. Cafe G sa Tagudin and Josard na from Antipolo naman. Ako, ang dami niyo pong naikinig at I hope nag-enjoy po kayo sa ating tugtugan. Ikaw ka vibes, ano ba ang una mong kinanta sa video? Okay, na talagang ilalaban mo yan. Randy Santisa, hello to you also. Oras po natin, ka-5, 10:24, and you're still listening dito po sa OPM Vibe. Kasama niyo pa rin po ako, Kathy G. Diyan ka lang po, wag kang BBTU. A lot more po ang ating lineup. Geneva Cruz is there, Ogie Alcasi, Jamie Rivera, and a lot more dito po sa OPM Vibe sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet, 10:24 na po ng umaga.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS
3: OPM Vibe.
4: Ano man ang mood mo,
5: 92.3 FMR
6: ang iyong ka
2: vibe sa Sound Trip.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet, Orient Pearl with Kasalanan. OPM vibe pa rin po ang inyong pinapakinggan. Of course, with me, Cathy G. Ano bang kasalanan mo, ka-vibes? Kasalanan mong minahal mo siya? Kasalanan ba na hindi ka pa nagbabayad ng utang until now? Kasalanan, Orient Pearl, ayan po ay, of course, ang under po ng ang kasalanan ay under the album of Orient Pearl na 1, 1994 and released 1994-1995. And syempre, ito pong kanta na po na to na kasalanan, from the title Kasalanan, isang tao na nakakommit ng kasalanan sa isang tao na nagmamahal sa kanya. Na sana bigyan siya ng another chance, 'di ba? Yung ganon. Minsan ganon naman talaga nangyayari. Nakaka-commit tayo ng kasalanan, wala naman pong perpektong tao, but then nasa tao naman po na ginawa natin ang kasalanan kung pagbibigyan pa tayo or patatawarin pa tayo. Under the songwriter Naldi Padilla and Dexter Panlilio, ayan po ang Kasalanan by Orient Pearl, and back to back po 'yan with Song of Lea Salonga mula noon hanggang ngayon. A sweet and innocent OPM song po yan ng early part ng career po nitong si Miss Lea Salonga. It's not about breakup or alam niyo yung suffering, pero ito pong kanta nito, yung pagmamahal na matagal nang nararamdaman at hindi nagbabago, di ba? Mula noon hanggang ngayon, I'm still in love with you. Mula noon hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Ka-vibes, kasakasama niyo. Kaya naman ay maraming salamat sa inyo at nandyan rin kayong patuloy na nakasubaybay mula noon hanggang ngayon. Under the album nung nirelease po nung 1991 mula noon hanggang ngayon, and album of Bakit Labis Kitang Mahal nitong si Lea Salonga. Ayan, nako ka-vibes, I hope nag-enjoy pa rin kayo sa ating tugtugan. And ano nga ba ang unang kinanta mo? Dahil nga po, unang Sabado ng buwan ng October, may unang kanta rin talaga tayong hindi makakalimutan na ipinaglaban natin sa video. Okay, nakinanta natin, diba? Good morning, Cathy G. Listening from Laguna. Ganda ng OPM music ha, while nag-exercise. Shout out po sa maganda kong asawa na si Diana De Los Reyes. I love you. Wow, napaka-sweet naman. Diba? And Cathy G, ayan, sabi ni, eto na si Erwin. Ang, ato muna si Rafael Ariza, listening from Laguna. Ganda po ng OPM song, so, yeah, ayun, si, ano rin pala yun. And, sinisigaw ng puso ko, join ako palagi, Cathy G. And, Erwin, sabi niya, hindi ko to kinanta sa video, okay, sa banyo lang, Cathy G. Pero, since October ngayon at buwan ng Santo Rosario, ang kanta po ay Awit sa Ina ng Santo Rosario. Wow, by Jamie Rivera. Wow, napaka-holy ni Erwin. But, that's a nice song, Erwin. Yung kinakanta ko talaga ay yung pinakamagandang lalaki ni Jano Gibbs. Ikaw na. Thank you, Erwin. At syempre, sa mga kasamahan mo, may pasok ba kayo today? Sa mga kasamahan mo dyan sa Novaliches Warehouse, hello po sa inyong lahat. Jimson Rigby, Cathy G, kompleto na naman ng umaga sa pakikinig sa'yo habang namamalancha. Ayan, listening from Barangay Mao, Negros Occidental. At ang unang pong kinanta, Ikaw Lang Ang Mamahalin. Oh, version of Katrina Velarde. Pero original song by Martin Nivera, Ikaw Lang Ang Mamahalin. Ayan. Thank you so much, ka-vibes. At syempre, we still have time, so pwede pa po kayo mag-message. Ano ba ang unang OPM song na kinanta mo sa video? Okay. Saying hello also to Mr. Ramon Passion or Passion. Hello po sa inyo. Thank you so much for tuning in. And also sa TP Zumba, Team Pasaway. Hello po kay Miss Dove Luna Shoson. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. It's almost lunchtime, ka-vibes, kaya I'm pretty sure marami na po sa inyo dyan ang getting ready for lunch. Ano nga ba na ang nakaready? Ano na nga ba ang nakahanda? Mainit na sinigang? Mainit na bulalo? Or chop suey? O kaya ginataang langka na may kasamang prito? O kaya may kasamang lechon kawali? Gutom ka na, ka-vibes. Tuloy pa rin po ang tugtugan dito sa OPM Vibe with me, Cathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet. Oras po natin, 10:56 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: OPM Vibe.
3: Ang lupet!
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. AC.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Tugtugang Pinoy! Mate, good vibes yan! Basta original Pinoy music, legit good vibes yan! Tara, let's G! Kasama si Kathy G sa OPM Vibe!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Alam niyo, ka-vibes, madalas nating sabihin, hindi ko kaya. Hindi ko kaya, Cathy G. Hindi ko kaya na sabihin sa kanya yung nararamdaman ko. Hindi ko kaya yung pinapagawa nila sa akin. Hindi ko kaya. Lagi natin pinangunguna na hindi ko kaya. Dapat bago nating sabihin yung hindi ko kaya, subukan muna natin, diba? Wag na nating sabihin muna yung negative. Unahin mo muna natin. I-try muna natin. Baka naman kaya. Pinangunahan mo lang, diba? Hindi ko kaya, Richard Reynoso. It was released March 20, 1989. Bilang bahagi po ng kanyang album na Pwede Ba? Ayan, under Alpha Music Corporation. And of course, from the title nga na hindi ko kaya nalimutin kita. Ito yung tao na nagmahal at tinatry na kalimutan yung taong nakasakit sa kanya pero hindi niya kaya, di ba? Kahit na minsan sabihin naman natin na ilang dekada na ang lumipas o ilang taon na ang lumipas, still there's part dun sa puso natin na hindi natin malimut-limutan yung taong una nating minahal, o, diba? Dahil nga, mahal na mahal kita, sabi ni Rosel Nava, kaya hindi ko kaya na limutin kita. And dahil mahal na mahal kita, this one is under dun sa movie na Mela, itong si movie nila Claudine Barreto and Dieter Ocampo. Ayan, dahil mahal na mahal kita. And yan po ay from the title nga din na Dahil Mahal na Mahal Kita. Sinulat po yan ni Larry Hermoso at naging isa po sa mga signature hits po ni Rosel Nava noong dekada 90s. And nakarelease po yan noong 1994 bilang bahagi naman ng kanyang album na On Higher Ground. Ayan, at naging theme song nga po yan ng Dahil Mahal na Mahal Kita, the movie of Claudine Barreto and Dieter Ocampo. Official soundtrack po ng kanilang pelikula, di ba? Pag mahal na mahal mo yung isang tao, eh talagang mahirap siyang kalimutan. Parang ano lang yan eh, mahirap kalimutan yung paborito mong pagkain na kahit na matamis, sige pa, kain pa rin. Dahil po, ka-vibes, alam nyo ba, today is National No Sugar Day. Sa mga medya po dyan, sa mga member po ng medya, mag-iingat po ha, huwag masyadong iinom ng mga matatamis. Wow, look who's talking, pero hindi naman ako medya. Anyways, ayan ha, para mas maganda kasi, di ba, alam nyo naman ngayon, tumataas po ng cases ng mga may diabetes, kaya mag-iingat po tayong lahat, ka-vibes, sa mga iniinom din natin, particularly yung mga sugary drinks, nako, mga soft drinks, ang sarap pa naman, no, nakaka-addict, lalo na ngayon, pagtanghalian time, tas sama mo ng malamig na soft drinks, yung maraming ice, wow, talagang magaganahan ka, at meron talagang right partner dun sa mga soft drinks, ha, at yung mga matatamis, yung mga juice, diba, ang sarap talagang kumain kapag ganyan, nakakagutom na, gutom yarn, oo, tanghalian time na eh, diba, ka-vibes. So, Hano, National No Sugar Day ngayon na sineselebrate po natin. Kaya, ayan, mabuhay po ang mga hindi mahilig sa mga matatamis. Oo, pero sabi nga nila, kailangan din naman natin ng sugar sa katawan, ba? Diba? Para hindi tayo, alam mo yun, minsan nagsusungit ka kasi kulang ka na daw sa sugar. Yun yung mga sinasabi, kulang na ako sugar, kaya medyo ganyan na yung ano mo eh, attitude mo, ganyan na yung mood mo eh. Pero kapag may sugar ka, minsan din naman, wag lang sobra, yung mga nagsusugar rush, ba? Diba? Oo, eh, iba na po yan, ka-vibe. So, ingat-ingat po tayo sa ating kinakain and happy No Sugar Day. Pwede naman magkape, black coffee, healthy pa. Tapos yung mga gusto nyo talaga, hindi nyo mapigilan, pwede naman po, basta konti lang, wag lang yung sobra-sobrang tamis. Basta nakaka-ano din eh, ba? Diba? Nakakaumay din kapag sobrang tamis nung kinakain natin. Anyways, ayan, hello muna to Mars Laundry, ayan, to Edwin and Asel, hello sa inyo, Enriquez, kamusta? Thank you so much sa inyong pakikinig. Kay Ibs Caray, hello Ibs Caray, and Asel Sedi Publico, hello also to you. Ayan, Publico, sorry. And Joel Jason Harquillo II, thank you so much for listening. And good morning, have a blessed, healthy, safe, wonderful weekend to you and to your family. Thank you po, Mr. Ramon Pasion. Salamat po sa inyo and Robert Estrada. At sa lahat pa rin po, wow ha, ng mga nakatutok si Benjo Biscayda. Ayan, ang mga followers namin sa kay Draghi and si Beshi. Thank you so much po sa inyong pakikinig. I hope nag-enjoy po kayo sa ating tugtugan. Diyan ka lang ka-vibes ha, huwag kang bibitiw dahil tuloy pa rin po ang pagbibigay namin ng kasiyahan sa inyo at paghahatid ng mga paborito niyong OPM songs dito po sa OPM Vibe with me, Cathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang Lupet. 11:23 na po ang oras.
1: OPM Vibe.
2: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong Ka-Vibes sa soundtrip.
3: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang Lupe, Louie Heredia with Una't Huling Mamahalin. And of course, ito na po ang final hour ng programang OPM Vibe, Una't Huling Mamahalin. Sino bang Una't Huling Mamahalin mo, Ka-Vibes? Siyempre, yung taong nandiyan na sa'yo, yung taong kasakasama mo na, yung taong naglaan ng oras at pagmamahal, tiwala, at lahat-lahat pa para sa'yo. Una't huling mamahalin, Louie Heredia, a classic OPM love song. Isang taong naniniwalang natagpuan niya na ang tunay na pag-ibig ang babaeng gusto niyang mahalin hanggang sa huli. Diba? Kaya nga eh, ikaw ang una't huling mamahalin ko, wala na pong iba. And kadalasan, nagiging linyahan po yan ng karamihan, pero ang ending pa rin, hindi pa rin nagiging huli. Meron pa rin ibang minahal. Ouch, yun yung masakit, diba? And back-to-back po yan with Nang Dahil sa Pag-ibig, Tutsi Guevara, and ito, masakit naman tong love song na to eh. Itong OPM love song na to. And alam mo yung hindi niya alam na siya lang ang nag-iisang minamahal ng taong mahal niya, pero pinipili pa rin niyang magstay, 'di ba? Nang dahil sa pag-ibig nagbulag-bulagan ako, nang dahil sa pag-ibig nandito pa rin ako at nagmamahal sa iyo, 'di ba? Kung minsan marami pong nagagawa ang pag-ibig, maraming nagagawa kapag ikaw ay nagmahal na kaya mong talikuran ng lahat against all odds, or you'll do yung mga bagay na hindi mo nagagawa, 'di ba? Pero sa pag-ibig kaya mong gawin 'yan dahil mahal mo yung tao, ibibigay mo ang lahat ng pwede mong mabigay sa kanya. And it was released January 1, 2000. Ayan. Under the album Sa Puso Ko, and Larry Hermoso ang siya pong sumulat ng kanta po na ito, Nang Dahil sa Pag-ibig. And also part of the movie Got to Believe, as part of the official soundtrack din po nitong movie. Ayan. Nang Dahil sa Pag-ibig, blank, blank, blank. Dugtungan mo, nang dahil sa pag-ibig natulala ka. Nang dahil sa pag-ibig hindi ka na makausap. Nang dahil sa pag-ibig, eto na, nako. Lagi mo na lang hawak ang cellphone mo hanggang banyo. Ay, sino yon? Ayan, ikaw, nang dahil sa pag-ibig, Ka-Vibes, ano ba yung nagawa mo? But anyways, Ka-Vibes, nang dahil sa pag-ibig, marami talaga tayong kayang gawin. Thank you so much, Ka-Vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Saturday. But anyways, ito muna, sabi mo ako lamang ng Men Oppose Cathy G. Oh, ito yung habol para po dun sa mga unang kanta na natutunan at kinanta nila sa video, okay? Ayan, Brian S.E., Cathy G., good morning. Pagising naman po mga kasama ko dito sa trabaho sa GHCC ng Carmona, Cavite. Galaw-galaw din, oy, para hindi antukin. Galaw-galaw, ha? Stretching. Ayan, tanghali ang time na, ha? Inaantok pa rin. Oo, kumain kayo para hindi kayo antukin. Tapos stretch-stretch, ha? Hello sa inyo dyan again sa GHCC Carmona, Cavite. Thank you so much to you, Bri S.E. At sa lahat pa rin po ng mga tumutok at nakinig, maraming salamat po sa inyong lahat. Hello to Daniel Soriano Guidotti II. Wow, pang ano ha? Oo, pang mga Don Guidotti. Anyways, thank you again. And of course, Jess Escalona Berks, dyan po sa MV Alba Merks crew. Lahat po kayo dyan, maraming salamat po at mag-iingat kayo lagi, mga ka-vibes po natin na mga, syempre, crew ng MV Alba Merks. Ayan, to Jess Escalona Berks. Thank you again, ka-vibes. Until next Saturday, magkarinigan po tayo dito sa OPM Vibe. Alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. But on Monday, balik po tayo. Love me, Cathy G. Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Sa lahat po ng mga gusto po mag-share ng kanila pong story, mayroon ka bang gustong i-share? Nakakatakot man niya. Malapit na rin po ang Halloween. Ha? You may share that to us through lmcgcathy@gmail.com, or pwede po mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Maraming salamat again, Ka-Vibes, sa pagsama po sa akin ngayon pong araw ng Saturday. Enjoy the rest of the weekend, Ka-Vibes. And antabayan po ang susunod na programang FRC Overload. Mga kasama niyo po, DJ Sigel and DJ Kaloy. Ako po si Cathy G, Ka-Vibes, at ito ang OPM Vibe, dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, saying hello to my two babies, ayan, Zach and Kay.
1: OPM Vibe, ano man ang mood mo, 92.3 FMR, ang iyong Ka-Vibes sa soundtrip. You and I.
2: ang lupet!
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up! AC.

0: 5.
1: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Oras natin mga ka-vibes.
4: 11:58 na ng tanghali.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3
2: FMR.
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Kayo ay nag-i-

0: 92.3 FMR
1: Ka Vibes Moses Soundtrip.
0: Ang lupit. Kami na naman po ang tambalang
1: Cycloy.
0: Para po sa programang Best of FRC. Mga ka-vibes, ako po si DJ Sigel Antropamong, nagkakabaliw kasama.
1: At ako naman si DJ Caloy, ang iyong Mr. Trivia sa radyo.
0: Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy, I missed you, ha?
1: Oo, miss ka namin nung last Saturday.
0: Matagal-tagal na walang kapulitan, walang kabaliwan.
1: Meron pa rin, pero na-miss mo rin yung mga magaganda nating sound tripan nung last Saturday.
0: Oo, miss na miss ko yung mga FRZ na hatid ni DJ Caloy. At saka syempre, na-miss ko rin dyan si Kabay Sari Lerma, ang aking baby loves. At saka si ano, ha?
1: Talagang...
0: si John Vincent Sagrado. Ha?
1: Talagang straight na kay, ano, kay Lazari.
0: Ah, syempre, kasi di ko siya napakinggan, di ko siya nakita, di ko siya narinig sa aking mga panaginip sa buong linggo to dahil di ako nakapag-best of FRC last week. Kamusta naman ang inyong mga lagay, mga ka-vibes, ha? Magrarakrakan at relax-relax, narakrakan na naman po tayo for 3 hours ng 12 PM hanggang 3 PM. Dito pa rin po yan sa Best of FRC sa 92.3 FM, mga ka-vibes, ang lupit.
1: Yes. Pero akalain mo, ano, DJ Sai, grabe.
0: Ano yan?
1: Bagong,
0: ano yan?
1: Bagong buwan na. October na!
0: October na!
1: Grabe.
0: Grabe.
1: Ang bilis
0: no?
1: Ang panahon. Grabe.
0: Parang kailan lang nag-celebrate tayo ng New Year's, ng Christmas. Tapos ngayon, almost parang 3 months na lang. Magpapasko na rin, di ba?
1: Oo. Di ba?
0: Napakabilis ng panahon. Tapos, expect nyo na rin yung traffic na.
1: Nako, kasi nga, anin, marami yung nagsishopping. At saka naghahanda talaga para mag-decorate ng kanilang mga tahanan, mga bahay nila.
0: Yes.
1: Para sa syempre, sa Pasko.
0: Panibgarado sila, Aling Tesi dyan sa barangay 404, dyan sa mga barangay-barangay Panibgarado. Nakasabit na yung mga parol, di ba?
1: Tapos,
0: tahan-dahan ng naghahanda yung mga kabataan ng mga tambol.
1: Oo, at saka ano na rin, dahil nga, month ngayon ng October, may mga bata din naghahanda din for Halloween.
0: Ay tama, isa pa yan. Bago nga pala i-celebrate ang Pasko eh, syempre uso din yung ano yun,
1: Halloween
0: eh, di ba? Usually sine-celebrate yan parang mga October, last day ng October.
1: 31.
0: October 31, di ba? Tapos nangihingi ng candy yung mga kabataan.
1: Oo nga eh.
0: Di ba? Sana all. Pwede kumuha ng candy, di ba? Ikaw ba, DJ Caloy? Ikaw, paano ka ba mag-celebrate ng Halloween mo? Ikaw ba yung tipong nagko-costume din? Ikaw ba yung tipong wala lang, wapakil?
1: Ano, aminin ko, hindi ako maano masyado sa Halloween.
0: Ah, talaga.
1: Kasi hindi ako nagko-costume masyado. At saka, ano lang, hindi ako nagko-trick-or-treat. Pero, minsan, ako din yung bibigay ng trick-or-treat kung gusto nila maganda sa bahay.
0: So, di ka pa naka-experience mag-trick-or-treat simula nung bata ka pa? Di ka naka-experience?
1: Hindi naman yun. Nakapag-trick-or-treat naman ako before, pero di ko lang trip.
0: So, ano yung costume na parang pinaka-paborito mong suotin?
1: Depende.
0: Ano ba, Power Rangers ba yan?
1: Hindi. May mga iba.
0: Jollibee.
1: may mga iba-ibang ako na, ano, na... mga costume. I think nalala ko na isang bata ko, ano, nagawa ko, pirata?
0: Pirata? Uso
1: yung yan. Adin yung isang character sa isang anime, yan yung ginawa ko din.
0: Sa Pirates of the Caribbean ba yan?
1: Hindi.
0: Ay, ba?
1: Hindi naman, pero something like it.
0: Something like it.
1: Oo.
0: Ako kasi DJ Caloy, nung nag-trick or treat ako before.
1: Ikaw? Anong trip mong costume?
0: Actually, hindi talaga ako makostume at hindi pa ako naka-experience mag-trick or treat. Kasi dun sa barangay namin, dyan sa Pasig, hindi naman uso yung ganon. Though may mga nagtatry na may kumakatok.
1: Nagpapatrick-or-treat ng ganyan.
0: So kaming yung pamilya ko, ang ginagawa na lang namin nila mama at papa, kami na lang namimigay ng candy instead na ako yung nagtitrick.
1: Okay yun.
0: Diba? Very galing ko, diba?
1: Galante at generous naman to si DJ Sigel.
0: Piso-piso lang yan. Mga candy.
1: At saka nagpapag-expire na. At saka nagbibigay sa yan sa mga bata.
0: Gusto ko lang makita yung kasiyahan, yung katawanan, at yung mga happiness sa mukha ng mga kabataan.
1: Yes!
0: Plastic ko.
1: Yes, amen dyan. Amen dyan.
0: Bago tayo mag-plastic pa mga kabays, magbalik tugtugan po muna tayo. Walang lipatan ng radyo, ha? Dahil hanggang alas 3 pa po ang Best of FRC. Dito pa rin po yan sa 92.3
1: FMR. Kabays mo sa Sound Trip ang lupit. Ang oras ngayon ay 12:25 na ng tanghali.
0: Ingat-ingat sa mga kabays natin dyan na nasa biyahe ngayon. Chillax lang, ha? Walang

0: 90.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sound trip!
1: Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR.
1: Ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupit.
0: Kami na naman po, ang tambalang
1: Cycloy.
0: Ako si DJ Sigel, ang tropa mong nakakabaliw kasama.
1: At ako naman si DJ Caloy, ang iyong Mr. Trivia sa radyo.
0: Ito pa rin po ang programang Best of FRC, mga ka-vibes, mula 12 PM hanggang 3 PM tuwing yes. Sabado po yan. Mapapahinga nyo po ang mga nakaka-relax na rakrakan na for sure magpapalupit ng mga tanghali at hapon ninyo.
1: Syempre, may mga tawanan, puno din tayo ng, nagbibigay din tayo ng tawanan, yes. Good at good vibes dito sa ating programa.
0: Hindi lang yan ha, mga ka-vibes ha, abangan nyo po ang mga pa-music trivia mamaya ni Mr. Trivia Man, DJ Caloy. Pero before that, syempre mag-shoutout po muna tayo sa mga nagko-comment sa ating social media account, mga ka-vibes ha. Please like, follow, and share po ang aming mga social media accounts sa 92.3 FMR Manila. Okay mga DJ Caloy, sino yung mga nagpapa-shoutout sa ating Joe Arms?
1: Ito, simulan natin kay Randy Artiaga Santisa. Sabi niya, listening number one at masayang pakikinig po at nagpapa-shoutout siya kay Juan Miguel Gamboa mula kay Randy Artiaga Santisa.
0: Uy, shoutout sa inyo lahat. Sino pa yan? Yes. DJ Caloy.
1: Ito naman mula kay Star Racer. Sabi niya, good afternoon DJ Caloy, DJ Sigel. Happy weekend, always listening here mula sa Lian, Batangas.
0: Wow, Batangas ha. Shoutout dyan po sa mga taga-Batangas, mga Batangin niyo. Ala ay, pagkape-kape na ay, tanghali na ay.
1: Ito naman mula kay Gerard Mesiana, sabi niya, good afternoon DJ Sigel and DJ Caloy. Happy Saturday sa lahat ng FMR Squad family mula sa Barangay Santa Lucia, Pasig City.
0: Oy, Pasig, mga karilyebo. Pasig, pasigenyo rin ako, pasigenyo.
1: Ito naman sa iyong baby loves na si Sari Lerma, sabi niya, good afternoon DJ Caloy, welcome back my baby boy DJ Sigel. I miss you. Ang pogi mo naman. Ay, nakakikinig.
0: Grabe ka.
1: Grabe. Baby loves ka pa talaga eh. Baby boy.
0: Loves.
1: Ito naman malaki. John Vincent Sagrado. Sabi niya, good happy Saturday afternoon po, DJ Caloy. And yung baby love din si DJ Sigel. Pabati po mula sa Sagrado family ng Tanza, Cavite. Always tune in palagi and God bless us all. God bless you din.
0: God bless.
1: DB Sagrado.
0: Oy mga ka-vibes ha, sa mga FMR squad po natin dyan na all out ang support po sa 92.3 FMR Manila. Maraming salamat sa
1: sawang puso.
0: Pagsuporta, di ba? Imaginin mo, from 4 AM hanggang 12 midnight.
1: Ang sipag nila.
0: Ang sipag. Lagi sila nagko-comment sa ating social media accounts at lagi sila pumupunta sa mga events natin.
1: At saka nagbibisit sila sa atin minsan.
0: Bumibisita rin niya, nagpapakain niya, nagdadala ng mga pagkain. Parang mamaya nga, meron natin magpapadala ng pizza eh. May naririnig ako si Kabayb Sari Lerma daw, magpapadeliver daw ata ng pizza sa atin yan eh.
1: Oh, nagugutom ako ha.
0: Oh, namimiss ko na kalikaliga niya.
1: Ito naman mula kay ano, ito naman. Mula kay Claudio Gascon, sabi niya, good afternoon DJ Sigel and DJ Caloy. Oy. Happy Saturday sa lahat ng Solid Kuya Totoy family.
0: Wow.
1: At sa lahat na nakatune in dito mula sa Tagudin, Ilocos Sur.
0: Okay, wow. Mga ka-vibes dyan sa Ilocos ha. Shararout din po dyan. Umabot pala tayo dyan sa Norte.
1: Yes.
0: Maraming salamat. Siyempre, dahil tayo yung napapakinggan dyan sa 102.3 Baguio, sa Bacolod, and siyempre sa 97.5 Jensan. Shararout. Naunsa na mo rin ha, mga ka-vibes.
1: Yes.
0: Mangahaw na ta, magbibisaya ko.
1: Wow.
0: Alam nyo ba, DJ Caloy, ako kinikilig ako kay ka-vibes Sari Lerma dahil lagi niya akong tinatawag na baby loves.
1: O nga eh.
0: O siyempre.
1: Love na love ka niyan.
0: Love na love ako ni Sari Lerma. Kaya napifeel ko tuloy na parang boyfriend niya ako. Diba? And speaking of boyfriend.
1: Na pala.
0: Alam nyo ba mga ka-vibes, today ay National Boyfriends Day!
1: Uy! Labasan ng mga hindi single dyan!
0: Anong labasan? magsilabas.
1: Magsilabas?
0: Oo.
1: Magsilabasan ng mga hindi single dyan.
0: Kinabahan mo sa labasan. Sa mga girlfriend dyan, ha? Sa mga A-Ababs dyan, mga A-Akex dyan, ha? Baka naman, pwede nyong i-treat naman yung mga boyfriend nyo.
1: Tama.
0: Kumbaga, this time, naman, baka dapat tinihilot nyo yung mga likod ng mga boyfriend nyo.
1: Tama.
0: Lower back pain, masasakit yan. Diba? Tapos, pag hinilot mo, lagin mo na rin ng haplas, diba? Siyempre,
1: yes.
0: Kumbaga, ng mga...
1: At saka ano din, quality time naman din.
0: Tama. At saka, siyempre, diba? Yung simpleng lutuan nyo lang ng mga pagka. And para sa aming mga kalalakihan, parang big deal na yun sa amin.
1: Oh, sobrang big deal. Kasi na-appreciate tayo eh.
0: Oh, kahit wala nang flowers, kahit wala nang sapatos, kahit wala na.
1: Oo, oh, simple lang. Gusto lang namin, ano, oh, pero kung may kasama, na makasama lang kayo.
0: Oo, oh, kahit wala nang sapatos, wala nang damit, pantalon, huwag na. Huwag na, pero mas maganda ako.
1: Oo. Kasi quality time.
0: Oo. Oh, dahil dyan ha, mga ka-vibes ha, alam nyo na, dapat after this programa, at pag nag-date kayo mamayang hapon, dapat meron kayong pasurpresa. Dahil syempre, National Boyfriend's Day.
1: Oo,
0: diba?
1: Nga.
0: Nire-remind namin kayo.
1: Yes.
0: Ganyan kami kalubet sa best of ever.
1: Oo. Dapat swetehin kayo.
0: Oo. At sa sobrang lupet, kami ay humahagupet. At dahil dyan, magbalik tugtugan po muna tayo dito sa Best of FRC. Walang lipatan ng radyo, ha? Dito pa rin po kayong mag-tune in sa 92.3 FMR.
1: Ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet.
0: Duwa-duwa at ang oras, mga ka-vibes.
1: 12:55 na ng tanghali.
0: Laging tandaan na ang buhay ay weather-weather lang. Ang buhay ay parang gulong.

0: 92.3 FMR.
1: Ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupit.
0: Ako pa rin po si DJ Sajol ng tropang buong nakakabaluga sa ma'am.
1: At ako naman si DJ Kaloy, ang iyong Mr. Trivia sa radyo.
0: In short, mga ka-vibes, kami po ang tambalang
1: Cycloy.
0: Tinalo pa namin ang Cycloy, ha? Tambalang Cycloy lang ang makakatalo.
1: Cycloy lang malakas.
0: Oo, Cycloy lang sa akalam.
1: Sa kalob.
0: Speaking of Cycloy, Cyclone, ha? Like, ingat-ingat tayo mga ka-vibes sa mga panahon ngayon dahil paiba-iba. Minsan, makakaw. Minsan, uulan.
1: Sabi nga nila, El Nino na daw rin, eh. Ayan. Super El Nino.
0: Ayan na nga ba, ang isa pa sa mga sabi-sabi ngayon, di ba, kumakalat ngayon sa social media, kahit sa mga bali-balita, eh meron daw paparating na Super El Nino. Kaya ingat-ingat tayo mga ka-vibes, start na po tayo mag-imbak ng mga tubig. Wala namang masama kung magre-ready ka eh, di ba DJ?
1: Tama.
0: Okay naman yung mag-prepare ka. Kung tama. Hindi man matuloy, mas maganda, if matuloy, at least prepared ka.
1: Yes.
0: And speaking of prepared, so syempre prepared na prepared din si DJ Kaloy sa mga pop music trivia dito sa Best of FM.
1: Sige, ito. Uy. May ano tayo, yung nainig nyo ngayon ay ang Sarah.
0: Uy, Sarah.
1: Ng band na Starship.
0: Uy, Sarah.
1: Nairis yan noong 1986 sa kanilang album na Knee Deep in the Hoopla. Kasama siya sa same album na kung saan yung We Built This City ay included din.
0: Ito yung second
1: number one hit ng Starship. Nag chart siya noong 1986.
0: Yan yung kay Nicki Minaj, di ba?
1: Iba yun. Uy.
0: Iba pala yun.
1: Indian FRC.
0: Pop yun.
1: And then, sinulat ang kanta ng mag-asawang Peter and Ina Wolf.
0: Wow.
1: Oo.
0: Ano kaya ang meaning behind Sarah? Sino si Sarah, DJ Kaloy?
1: Ano lang daw, baka lover lang ng isa nung narrator mismo.
0: Fictional character.
1: Fictional character.
0: Na inihahandog para kay Sarah. Ibang klase ka, Sarah!
1: Nga eh.
0: Sarah!
1: Nakakainak pala yung kagandahan daw niya.
0: Di ba? Ibang klase ka, Sarah! Idol ka na, amin!
1: Tama.
0: Sana all, di ba? Nagagawa ng kanta using your name. Kasi ibang klase sa feeling yun na ginawa ka ng kanta tapos pangalan mo yung chorus.
1: Exactly. At saka may nababalitaan ako minsan na yung mga kanta na may pangalan sa mismong title. Minsan may mga tao na pinangalanan sila dahil sa kanta mismo.
0: Yan nga eh. Huwag lang dapat negative ang magiging meaning.
1: Tama. Kanta. Sa totoo lang mismo.
0: Baka mamaya ikaw na yung maging meaning nung...
1: Baka gawin ka pang meme.
0: Oo, isa pa yan, di ba?
1: Nako, nakakaya yun kung ginawa kang meme.
0: Oo, pag
1: kawawa.
0: Ikaw, DJ Kaloy, pag ako nagkaroon ng kanta, tapos ang pangalan, ang title ng kanta ay Sigel, ano sa tingin mo yung bagay na message doon? Umayos ka.
1: Hindi, sa akin lang naman yung nagbibigay ng saya, yung nagpakatotoo, talagang genuine, na kahit na loko-loko minsan, all for love naman yan, at good vibes lang, diba?
0: Kumbaga yun yung magiging, grabe tawa yun ah. So yun yung magiging meaning ng kantang Sigel kung sakali.
1: Yes, dapat.
0: Kung ako naman tatanungin mo, tanungin mo nga ako.
1: Pag ako, kung yung title ng kanta, Carlos, o Kaloy.
0: Kaloy.
1: Oo.
0: Si Kaloy, Kaloy koy na bugoy. De, ang meaning ng kantang Kaloy for me, yan yung kanta na pwede kong i-dedicate sa someone na matalino. Na lagi niyang tinitry yung best niya. Na nag-research siya, nag-aaral.
1: Wow! Ganun pala!
0: Oo, pa yung kape.
1: Parang kinikilig ako doon.
0: May kailangan akong kape eh, syempre.
1: Oo nga.
0: Yun, di ba? Yung dedicate ko. Pag Kaloy, pag tinugtugoy ang Kaloy, ito, para to sa taong ma-effort.
1: Okay.
0: Diba? Okay. Tsaka para sa taong nanilibre ng kape.
1: Diba? Wow! Diba? Pero sana ka vibe, speaking of kape, sana nakapag-ano kayo ng kape ngayon. Kasi nga, medyo kahit na mainit ang panahon, na pwede kayo mag-ice coffee.
0: Or kung
1: nalalamigin kayo na sa may aircon, ayun, kuha kayo ng mainit na kape. Sarap-sarap yan ka araw-araw.
0: Tama.
1: Araw-arawin.
0: Kaya nga, ang sarap niyan, Kaloy. Baka naman.
1: Uy, naiiba na kayo nakita. Excuse me.
0: Huwag mo na may bubulgar. Sige na mga ka-vibes. Na-appreciate nyo ba yung malupitang trivia ni DJ Kaloy?
1: Oo.
0: Siyempre hindi pa yan huli. Nagsisimula pa lang tayo dahil mamaya-maya eh marami pa po tayo mga pa-music driven na iahatid. Yes. Para sa inyo dahil hanggang alas 3 pa po ng hapon. Ang Best of FRC with DJ Sigel
1: and DJ Kaloy.
0: Kaya wala tang. Kaya walang lipatan ng radyo dito pa rin po yan sa 92.3 FMR.
1: Ka-vibes mo sa sound trip ang lupit. Ang oras ngayon ay 1:22 na ng hapon.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang lupit.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: ACS.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Kayo ay nakikinig sa 92.3
0: FMR
2: Ka Vibes sa Soundtrip
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sound trip!
1: Ang lupet! Chismis na naman. Ang lupet!

0: 92.3 AFMR.
1: Ka-vibes mo sa sound trip ang Lupet.
0: Kami pa rin po ang tambalang
1: Psycloy.
0: Ako po si DJ. Bakit nananakot? Ako po si DJ Psycho Lantropa mong nakakabaliw ka zam.
1: At ako naman si DJ Kaloy, ngayong Mr. Trivia sa radyo.
0: Grabe ha, DJ Kaloy ha. Excited ka na atang mag-Halloween.
1: Gulat ka, no?
0: Gulat ka eh. Parang excited ka na yatang mag-Halloween, DJ Kaloy.
1: Sucks lang.
0: Sakto lang. Kayo ba mga ka-vibes, ha? Sa mga ka-vibes na tagapakinig natin, ano ba ang ganap nyo? O ano yung mga balak nyong gawin ngayong paparating na Halloween? Magko-costume ba kayo? At kung magko-costume man kayo, ay anong costume yan? Ako po, i-comment nyo na po yan sa ating social media accounts sa 92.3 FMR Manila. Ganon din sa mga ka-vibes natin, ha? Na nasa abroad o walang radio na bit-bit. Pwedeng-pwede nyo pa rin po kami mapakinggan gamit po ang FMR Philippines app. Libre-libre lang po yan sa Google Play Store. I-search nyo lang po ang... Ano yung i-search, DJ Kaloy?
1: FMR Philippines.
0: At pag in-install nyo na po yan, libre-libre nyo na po ang mapapakinggan lahat ng FMR stations including 92.3 FMR to 5 sa Lupet! mga ka-vibes, as what we promised kanina, meron pa kaming mga pa-music trivia. DJ Kaloy, take it away. Ay.
1: Oh, yun, narinig nyo ngayon ang isang classic na actually disco rock. Kasi
0: wow.
1: Disco and rock yung
0: wow.
1: Yung blend nitong kanta na to na Another Brick in the Wall Part 2
0: Aba?
1: Ng British progressive rock band na Pink Floyd.
0: Para palang ending kabisote yan. May part 2.
1: Na-release yung kanta noong 1979 para sa kanilang album na simply The Wall.
0: The Wall.
1: The Wall. Naging number one single to sa US and UK.
0: Ba?
1: Oo. At saka, ito yung actually yung pinaka-biggest hit no successful hit ng Pink Floyd.
0: Ba?
1: Oo. At saka, alam mo ba, palang Bohemian Rhapsody, sinulat siya bilang rock opera. Kaya nga part 2 kasi yung mismong Another Brick in the Wall, 3 parts yan.
0: Ah, kumbaga masyadong mahaba.
1: Oo, talagang story siya na ginawang kanta. Ginawang tatlong kanta.
0: Ah, parang kumbaga Avengers.
1: Oo,
0: or Avengers parang, Age of Ultron.
1: Or ano din, yung kung sa muna mas close dun sa style na parang rock opera. Yung ano, Bohemian Rhapsody, ganun din.
0: Ah, Bohemian Rhapsody.
1: Pero yung sa Bohemian Rhapsody, isang buo talaga yon.
0: Oo.
1: Unlike ito, 3 parts to.
0: Huh. Ang ganda nung story nung Bohemian Rhapsody eh. No? Yung una, parang dinay-deny pa siya ng isang record label kasi nga masyadong mahaba tapos medyo weird daw yung mga ginamit
1: pero na appreciate at saka naging signature song na yun yung Queen. Ito naman itong Another Brick in the Wall, ito yung isa sa naging signature song din ng Pink Floyd.
0: Aba, Another Brick in the Wall part 1, part 2, part 3, part 4.
1: Yes. sinulat ang kanta ng ano ng guitarista ng Pink Floyd na si Roger Waters.
0: Mga ka-vibes kanina, kung merong mga nagkukwentuhan after nung kantang yun, hindi po kami yun ni DJ Kaloy, ha? Party po yun ng kanta, di ba? Party ng music yun.
1: Kasi nga, part 2 pa lang, mag-transition siya to part 3. Kaya may parang dialogue yung ending ng song.
0: Oo, ganoon naman talaga ang mga awitin mga ka-vibes. May storya yung sinusundan. Magkakaibang storya yan. Kaya nga tayo may programang soundtrack ng buhay mo eh. Kasi lahat ng mga sound tripan natin, mayroong may mga istorya yan.
1: Yes.
0: Mga kwento yan, kumbaga.
1: Pero abangan bukas yan, syempre.
0: Abangan bukas yan. May mga narration, kumbaga, di ba? Ganun ang kagandahan para mas maging natural and kapupulutan natin ng aral. Dahil
1: yes,
0: mga lagi natin na-experience sa buhay.
1: Yes. At saka ano din, at dahil nga may mga kwento ang kanta, syempre, trivia yan. Extra trivia sa akin.
0: Siyempre.
1: Yes.
0: DJ Kaloy, siyempre.
1: In business pa rin ang iyong Mr. Trivia sa
0: radyo. Yes. Mga ka-vibes, kamusta naman kayo dyan? Ha? Nabibitin ba kayo sa mga pa-music trivia namin ni DJ Kaloy? Walang lipatan ng radyo dahil hanggang alas 3 pa po tayo dito. Ha? Sa mga ka-vibes natin dyan na nasa biyahe. Yung mga FX driver, mga UBXS driver, DNBS driver, tricycle driver, jeep driver, lahat kayo. Mag-iingat kayo mga kabayes. At mag-enjoy po kayo sa pangmalupitang rakrakan dito po sa Best of FRC. Wag na po ililipat ang radyo. Stay tuned lang po sa 92.3
1: FMR. Kabayes mo sa soundtrip ang lupit. Ang oras ngayon ay 1:54 na ng hapon.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR.

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.

0: 92.3 FMR.
1: Ka-vibes mo sa Soundtrip ang Lupet.
0: Nandito pa rin po ang tambalang Cycloy. Ako po si DJ Sajel Androba, huwag nakakabaliw kasama.
1: At ako naman po ang yung Mr. Trivia sa radyo, DJ Caloy.
0: Para po sa programang Best of FRC. Mga folk, rock and country music, mga ka-vibes ha. Nag-e-enjoy po ba kayo dyan sa mga parakrakan namin ni DJ Caloy?
1: Yes.
0: Dahil for sure, enjoy na enjoy daw si ka-vibes Sari Lerma. Sabi niya po dito sa comment section, thank you sa mga patribe mo, DJ Caloy. Tawan-tawa ako sa inyo ni DJ.
1: Oh, wala ka naman.
0: Sabi naman ni Sir Jomar, hello po, greet me dito sa makilala North Cotabato. Oy, shoutout sa mga taga North Cotabato dyan ha. Shoutout po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. You're the best. God bless. Sabi naman ni Edel Nami, mapagpalang araw sa inyo, DJ Caloy and DJ Sigel. Pa-shoutout po si Felipe Martinez, Jukebox King ng Humayingan, Lian Batangas. Sino pa dyan, mga DJ Caloy? Sino pa
1: ito dyan? Naman mula kay Jeremy Guzman Pokong. Sabi niya, hello DJ. Hello DJ. Pa-shoutout po sa pamilya niya, Pokong at De Guzman mula sa Nueva Ecija. Wow! Layo pala.
0: Siyempre, naabot tayo dyan dahil nga dyan sa 102.3 Baguio na papahinga.
1: Yes, tayo. And then meron pa isa si Candy Bukasa. Sabi niya, good afternoon DJ Caloy and DJ Sigel. Happy listening always mula sa Luna, La Union.
0: O diba, puro mga...
1: LU! Taga-LU!
0: Puro mga taga ano, Norte.
1: Norte.
0: Diba?
1: Lakas natin. And then, one more pa, ito kay mula kay Altesa Herrera Sino Cruz.
0: Uy.
1: Pabati po kami sa bahay Sino Cruz and Herrera family mula sa Bautista, Pangasinan. Always nakikinig sa FM Radio Manila hanggang alas 12 ng hating gabi.
0: Wow.
1: Thank you, God. Thank you. God bless us all.
0: Maraming maraming salamat sa mga non-stop na suporta niyo po dito sa amin sa 92.3 FM or sa lahat ng mga programa. Lagi po kayong nakasuporta. Maraming maraming salamat po mga ka-vibes. Dahil dyan, ireregulahan po namin kayo ng malupitang trivia. Oh, DJ Caloy, take it away.
1: So, nainig yung nagkanta ngayon ay ang Just When I Needed You Most ng American singer-songwriter na si Randy Van Warmer.
0: Why?
1: Na-release yan ng kanta noong 1979 para sa kanyang album na Warmer.
0: Mm-hmm.
1: Ayon kay Randy Van Warmer, na dalawang events sa buhay niya ang inspirasyon para sa kanta.
0: Ano
1: una, nasiraan siya ng kotse.
0: Oy.
1: Habang nag-ano siya, nagtatapa-biyahe punta ng office niya.
0: Okay.
1: And then yung isa naman dahil nung kaka-breakup lang niya nung girlfriend niya noong panahon yon. Pero alam niyo ka vibes, ang kanta ay sinulat niya 2 years before na naging hit single. So, mid-70s pa yan na nasulat.
0: Breakup song pala to. Kaya pala Just When I Need You Most.
1: Oo, tama.
0: Kung kailan kita kailangan.
1: Pero naging top charting to kasi nag-peak ito sa number 1 sa US Billboard Adult Contemporary Charts noong 1979 and naging top 5 sa Billboard Hot 100 and top 10 sa UK Singles Chart na nag-peak ng number 8.
0: Wow.
1: So naging classic na classic through and through.
0: Yan, diba? Mga ka-vibes, ang patribe ni DJ Caloy sa kantang Just When I Needed You Most. Kung kailan kita mas kailangan, bakit mo pa ako ngayon ginaganito?
1: O bakit mo ako iniwan?
0: Oo, nakaka-relate din ba kayo mga ka-vibes? Ano ba yung mga kwentong broken, heartbroken ninyo dyan mga ka-vibes? I-comment nyo na po yan sa ating social media account sa 92.3 FMR dahil babasahin po namin yan mamaya-maya lamang ni DJ Caloy. At para sa mga may gusto pang humabol, sa mga shoutout po ninyo,
1: Mag-send lang po kayo.
0: Libreng-libre lang po yan sa pagko-comment sa aming social media accounts sa Facebook, IG, pati rin po sa TikTok, pati rin po sa X. I-follow nyo na rin po ang 92.3 FMR. Yan lang po dapat yung fina-follow nyong X. Huwag na yung iba.
1: Yes, tama.
0: Kasi yung ibang X, mga red flag yan.
1: Yes.
0: Yung mga ibang X, mga panakit sa puso.
1: Sana, dahil nga, National Boyfriend's Day ngayon, sana ang iyong boyfriend ay hindi red flag.
0: Tama. Danging 92.3 FMR Manila lang po ang green flag na X.
1: Yes.
0: Lang po sa
1: dapat
0: X,
1: green flag na green flag.
0: Green
1: ang
0: flag
1: boyfriend
0: na green
1: mo.
0: Flag dapat dyan mga ka-vibes. Kaya nga i-follow nyo na po yan sa aming mga social media accounts. Dyan po sa X, sa former Twitter, sa Facebook, TikTok. Lalo na po sa TikTok, pag may mga gusto po kayong mapanood dyan na pangmalupitang mga splices from Banana Crew o sa mga iba pa pong mga programa, marami po dyan mapapanood.
1: Oh,
0: enjoy nyo lang po yan ng libre-libre.
1: Yes.
0: Siyempre mga ka-vibes, di pa naman po ito ang huli dahil mamaya-maya magbabalik pa rin po ang Tambalang Cycloy, kaya walang lipatan ng radyo. Dito pa rin po kayo tumutok sa 92.3
1: FMR. Ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupit. Ang oras ngayon ay 2:26 na ng hapon. Sorry,

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes
1: Sa Sound Trip
2: Ang lupet!

0: Uy, kachatnya. Ang lupet.
1: Old school, pero cool na cool. Certified no skip.
2: Hold on, little girl.
1: Best of folk, rock and country music.
3: Still I wish you'd change your mind. If I ask you one more time.
1: With DJ Sigel at DJ Kaloy.
4: You know you're everything to me.
1: Best of folk, rock and country music.
0: Ang lupet.
5: Vibes. 92.3 FMR.
6: Ka-vibes mo sa sound trip ang lupet.
5: Nagbabalik po ang tambalang
6: Cycloy.
5: Ako po si DJ Sajo lang, tropa mong nakakabaliw kasama.
6: At ako naman yung Mr. Trivia sa radyo, DJ Kaloy.
5: Para po sa programang Best of FRC. Mga folk rock country music. Narakrakan na talaga nga namang gumising at sumabay sa inyong tanghalian hanggang merienda time.
6: Yes.
5: Siyempre mga ka-vibes, magbabalik pa rin naman po kami next Saturday, 12 p.m. hanggang 3 p.m. po ulit yan mga ka-vibes. And after that, siyempre ano pa ba ang programa, DJ Kaloy?
6: Ayan na.
5: Siyempre, throwback hits with DJ Pogi. Alcazin.
7: Mr. Witness.
5: Yes?
7: Matatawag ba itong isang property, yung pickup? Pickup? Is that a property?
6: Ano po yan, o your honor?
5: Hindi yan property. It's a... Basta. Medyo nawala ko dun. Akala ko kasi sasabihin mo yung ano eh. It's an honor. Natatawag mo ba na? Di ba may ganun nga?
7: So, dapat ba na isang DJ Sigel ay may ganitong isang kalaking...
5: Wala tayong magagawa dyan. Talagang malaki yan.
7: Speculative, Your Honor. Please proceed.
5: Mga ka-vibes, kasama po natin ngayon si DJ Pogi Alcazin.
7: Ay, sorry! Yeah. Hindi mo pala magpakilala.
5: Oh.
7: May mga tanong kasi.
5: Oh, anong tanong yan?
7: Property, bribery. Ay, bribery. Iba yun.
5: Wala tayo sa hearing.
7: Factory, ganyan.
5: Uy, ginabana ko
6: dyan. Kala ko rin. Kung ano-ano yun eh.
5: Ano narinig ko eh.
7: Tsaka pare, ang laki daw ng kotse mo.
5: Oh, laki syempre.
7: Pati yung sa'yo, laki din.
5: Alam mo ba yung kotse namin, DJ Pogi? Pag sumakay ka, talagang ika-ika ka sa sobrang taas kasi ng ano.
7: Sa bagay kasi mataas ang kapakan.
5: Hindi, kaka-ika. Syempre, ang taas ng stepboard. Alam mo, one time, yung...
7: Yung ano,
5: sumakay sa pickup. Sa pickup kotse. Natalisod siya kasi ang taas masyado nung stepboard.
7: Grabe ba, kailangan ng ladder pag ganyan?
5: Kailangan talaga ng ladder kasi parang third floor ata taas eh.
7: Yung sakit kasi parang mayroon man eh, babaan pa.
5: Ah, may hagdan.
7: Bago ka mo ano? May hagdan. Bago ka mo po, bababa ka pa.
5: Ah, ganun parang na, may basement. May basement pala talaga ang kotse mo. Ano?
7: Sobrang lowered pare.
5: Diba? Napakaloko-loko, diba? Parang si DJ Kalo yung nabugoy, diba?
7: Kasi kayo mga babi, mataas kayo eh.
5: Mataas.
7: Eh, siyempre, kapag kami naman nakasedan, bumaba kami.
5: Pababa. Wow. Masarap talaga pag pababa. Tapos minsan pataas. Tapos pababa.
7: Tapos dumaan ka dyan sa may Quezon Avenue, ramdam mo yung... bawat ano, no?
5: Diba?
6: Yung mga pothole.
5: Mga humps, mga pothole talaga. Yeah. Minsan pa talagang gugurit kayo. Ang gulong mo, siraan na.
6: Diba? Oo. Magigising ka talaga.
7: Sira ang shucks. Sira ang gulong.
5: Diba? Ang mahal pa naman ng...
7: Sira ang bags.
5: Diba? Mahal yan.
6: Mahal na magpapalit ng suspension at saka ano, gulong.
5: Oo, pero mas mahal kita, DJ Kaloy. Dahil ngayon ay National Boyfriend's Day.
7: Ay, boyfriend, pare.
5: National Boyfriend's Day.
7: Parang kung yung boyfriend may boyfriend din.
5: Pwede rin nyo.
7: Pwede rin yun.
6: Hindi naman tayo nag-discriminate dito.
7: X-squared boyfriend cancel. Oh,
5: pwede, Bobby! Lahat. Basta meron kang boyfriend, batiin nyo po yan mga yan. Ikaw ba, DJ Pogi?
7: May boyfriend ako.
5: Hindi. Pagkwari, National Boyfriend's Day. Anong gusto mong nararanggap sa mahal mo sa buhay?
7: Puro email, pare. Tsaka ano, text email. Message. Ang dami nito chat eh. Ang dami na sabi na, Happy Boyfriend's Day.
5: Ah, chick boy.
7: Ano ba to? Ano lugar to?
5: Chick boy ka pala.
7: Hey, check natin kung saan yung pin.
6: Ah, lakas pala nito si Pogi.
7: City ba to? Tama.
5: Kung saan yung lugar, kumbaga.
7: Oh, kung tama ba?
5: Oh,
7: kasi nasa Manila Bay eh.
5: Ayan. Ay, Manila Bay. Kasi ako kahit ano lang eh, simpleng hilot lang sa likod.
7: Wow!
5: Solve na ako doon. Solve na yung National Boyfriend's Day.
7: Ah, yung gusto ko matanggap.
5: Oo,
7: gusto ko matanggap. Natatanggap ko sa cellphone.
5: Hindi.
7: Hindi ako pare, ano lang. PLC.
5: TLC? Yung TV?
7: Ha? Hindi, iba yun!
5: Ay, iba.
7: Flat screen yun!
5: Ay, iba. Ano ba? Ano ba? Ano bang...
7: Tender, loving care.
5: Wow.
6: Yeah. Oh.
7: Basta alagaan lang ako, pare.
5: Tama.
7: Medyo ugod-ugod na tayo. Eh.
5: Ha?
7: Kailangan nang i-ano, i-apay.
5: Yun, hindi alata sa edad.
7: Diba?
5: Kahit kaka-birthday mo lang nung mga nakaraang linggo. Ikaw, DJ Kaloy, ano gusto mong matanggap ngayong National Boyfriend's Day?
6: Ano lang, pagmamahal lang at saka ano, quality time.
5: Kiss, yun. Kiss, syempre may kiss.
7: Oh, oh. Kasama na yung pare sa package.
5: Syempre.
6: Oh, oh.
7: Two pieces pa nakalagay, two pieces.
5: Two pieces, na kiss.
7: Okay. Ay, nga pala, mga ka-vibes, bago mapahaba, eto meron tayo syempre throwback hits kasama yun. Yung DJ Pogi Alcacid. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi at syempre, alas 4 ng hapon ng ating 3 hits throwback.
5: Oy.
7: Ano nga ba ating featured pare?
5: Ano nga yan? To?
7: Apo sa tuhod. Ay, apo sa tuhod. Apo, apo, hiking society.
6: Apo, yeah.
7: Alam ko pati yung sa tuhod kasama.
5: Iba yun.
7: So, 3 hits sa kanila mamaya alas 4 ng hapon. Ano yun po yan? Abangan nyo po yan. At syempre, dahil throwback hits to, i-reminis natin yung feeling ng nakakaset ka pa, naka-walkman. Ganun.
6: Oo. Oh, talaga yung nakaraan.
7: Yung wala pang streaming platform. Oh, di ba? Wala pang YouTube.
5: Mga text-text pala yung mga laro nun. Mga pogs-pogs.
7: Oo, oh, pari. Oh, oh. Tsaka 5 piso pa yung picture message nun.
5: Oo, oh, yes. Napaka-mura. Ang mura.
7: Hindi, mahal na yun.
5: Mura mo.
7: Yun.
5: Diba, oh, mura.
7: Yung may gumagano na happy birthday.
5: Oo, oh, diba? Tapos mga tao-tao na parang turumpo.
7: Yung coach, pari. Diba?
5: Sarap talaga mag-throwback. Buti na talaga may throwback hits ni DJ Pogi.
7: Okay. Diba? So hindi lang yan mga ka-vibes na show. So syempre nga pala, batiin na natin ang ating mga ka-vibes mula yun. Sa PRTV Media Channel 31.
6: Congratulations!
7: Congratulations pare! Sa yes. Golden Dove
5: Galing.
7: Awards!
5: Pare, Angela Babad!
7: Angela
5: Babad. Miss Nina Corpus.
7: Miss Nina Corpus.
6: With due respect.
5: Attorney Clib.
6: Si Attorney Clib. Pupeles.
7: Gelbien Belutindo.
5: Okay, wala pa.
7: Ay, sorry pa.
5: Si Gelbien Belutindo, napaka ano niya na.
7: Hindi Golden Dove pare yung sa kanya.
5: Hindi Golden Eagle.
7: Eagle.
5: Tinalo pa yung Dove.
7: Medyo mapait yung pare yung Golden. Ay, Golden Eagle ha.
5: Diba? Pagkakamulat pa lang ng buhok, pang Golden Eagle eh.
7: Diba? Ay nga pala, congratulations sa mga nanalo.
5: Oh, congratulations po sa lahat ng mga nakakuha ng award sa 29th KBP Golden Dove Award.
6: Yeah. Palang araw, dito na rin
7: Pogi
6: tayo sa
7: pre,
6: FMR.
5: Diba? Nakasuit and tie ako doon.
6: Sana ano, sana tayo naman next pag sa Golden Dove.
5: Kiklaim natin pa. Yan.
7: Basta dyan si Ben.
5: Basta next din si Gelbien.
6: Basta kami ka-vibes dito.
5: Basta ang buhok ni Gelbien nakamulit, panalo tayo.
7: Auto-win, auto-win.
5: Oh, auto-win na yan. Oh, sige na mga ka-vibes. Next Saturday po ulit magkakarinigan tayo dito sa programang Best of FRC with DJ Sigel
6: at DJ Kaloy.
7: Siyempre dito lamang yan mga ka-vibes. Yeah. Sa 92.3 your honor.
5: FMR. Ka-vibes mo sa soundtrip.
6: Ang lupet.
7: Ang laki. Ay, ang lupet. Sorry.
5: Ang lupet.
6: Oras ngayon ay 2:52 na ng hapon.

0: Ang oras sa FM Radio Manila, 3:16 PM.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupe!
5: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR.
6: Ka-vibes sa sound trip. Yeah.
4: Ang lupet! Ang lupet!
3: Ka-vibes!
0: Ahoy mga ka-vibes! Oras natin ngayon, 3:17 PM. At syempre, welcome naman po sa ating programang Throwback Hits. Syempre, baliktanaw po tayo mga ka-vibes sa inyong mga favorite 80s at mga 90s sa tugtugan. Syempre, kasama ang inyong guwapong DJ sa balat ng radyo, DJ Pogi Alcacid mga ka-vibes, hanggang alas 6 ng gabi ngayong unang Saturday. No, first Saturday in October, tama ba? Yes, October 3 mga ka-vibes. So officially, mga nagising na sana sa Wake Me Up When September Ends nung nakaraan. Sana po, gising na lahat. Pero syempre mga ka-vibes, huwag din kalimutan ng ating 3 hits and throwback. Mamaya yan syempre ang ating featured artist of the week ay ang Apo Hiking Society. Ayun no. So sa mga nag-comment na kailang mga top 3 songs from Apo, abo mamaya titingnan natin kung ano ba yung ating nagulungan na tatlo. Syempre pag sinabing Apo mga ka-vibes no, yan yung mga tinatawag nating iconic foundation. Ano ba yung ibang ano? Ay oo mga ka-vibes, nakalimutan ko. Oo nga pala, dahil pag sinabing Apo mga ka-vibes, yung mga tugtugin niyan dati, naalala yung mga tito niyo, mga tita. Huwag niyo na ako isama. Yung susunod ng mga tita sa tito, yun. Yan yung mga tugtugan mga ka-vibes. Tsaka kung iisipin nyo, yung mga tawag natin dito, yung vibes, kapag Apo yung kumakanta, aba talagang iba. O nga! O kahit diba, kahit hanggang ngayon mga ka-vibes, kahit na mag-drive ka sa labas eh, o kahit nasa bahay ka, nasa Apo yung tumutugtog, aba! Yeah, ayun, timeless! Hirap kasi mag-English mga ka-vibes eh, pero yun nga, mga timeless hits ng Apo Hiking Society. So mami mga ka-vibes ha, abangan niyo yan 4 o'clock in the afternoon onwards para sa ating 3 hits throwback. In the meantime, aba, tugtugan na muna tayo sa ating programa. Ito, mama mo, Whitney Houston, kanyang awiting Saving All My Love For You. Sabi dito lamang yan sa 92.3 FMR, kawais mo sa soundtrip, ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: It's mga feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes.
3: Okay mga ka-vibes, oras natin ngayon 3:52 PM na at syempre ito po ang ating throwback hits para sa inyo mga ka-vibes. Syempre, gandahan natin, mas lupitan natin ang mga tugtugan magmula noong 80s and 90s. Syempre dito tayo talagang yung mga panahon na to ha. Ako sa akin lang ha, noong panahon na yun mga ka-vibes para sa akin yan yung golden era for me. Oo nga, kasi syempre dyan nagkaroon ng parang transition na noon eh medyo manual-manual pa eh hanggang sa maging automatic na lahat. Diba? Dati eh, wala namang internet eh. Mahal pa dati internet mga ka-vibes. Dial up pa nga ni... Diba dati? Kailangan pa ng telepono para kumunek. Sino nakaabot ng mga ganyan mga ka-vibes? Kasi ngayon syempre diba, bubuksan mo na yung wifi dun sa... cellphone mo o kaya sa may computer. Ngayon yan mga ka-vibes. Pero noon, kailangan nyo muna kumonekta. O nga may internet ka na, di ba? Tapos ang gagawin mo doon, may idadial ka sa telepono mo. Tapos doon sa mismo computer screen mo, yung modem. O nga, i-click mo yun. Tapos ano pa yon yung toot. Tapos titinawa pa kung okay o hindi. Tapos ka... Oo nga, totoo nga, ganun dati. O, sino mga nakarelate dyan? Ako ha, proud ako na yung mga ISP dati eh, ganun. Bago pa luwabas yung mga wifi na yan. Oh, hirap ng buhay nun dati, kala nyo ha. Magpapaload ka pa. ISP Bonanza ba yung gamit ko dati? Para makapag-email sa mga tito ko sa Amerika. But anyway mga ka-vibes, syempre yung mga disket. Oh, sino yung mga bumili ng disket dyan sa mga ano? Sa mga bookstore, ayan, para lang makapag-print ng kanilang mga projects, di ba? Diyan, isisave. Sabihin mo doon sa mismong nagabantay ng comp shop. Yeah, pasave po ako. Asan yung disket mo? Ito po, ayan. Oo nga, seryoso. Tapos kung magpapaprint ka naman, wala kang printer sa bahay, syempre. Eh, doon mo isisave. Oh, yung disket mga kabay, yun yung parang ano, yung square, yung kwadrado. Iba-ibang kulay yan, may pink, may blue. Yung itim, di ba? Tapos syempre, mga documents lang ang kaya niyan. Hindi ka pwede mag-save ng mga songs dyan. Walang ganun. Tapos wala na, lumabas na yung mga flash drive. Yan! Noong 2007 or 8 yata yun. Dito ako sa Malina, Maynila nun eh. Alam niyo ba? Na yung isang 1GB? Yung 1GB na flash drive dati, alam niyo magkano ko nabili nung una? 990 pesos. Ganun ka mahal. 1 gig lang ha. And proud na ako kasi may 1 gig ako. Oo nga, seryoso. Nadumaan tayo dyan. But anyway mga ka-vibes, 3:55 PM. Oy, huwag yung kalimutan na mamaya. Alas 4 onwards, syempre ang ating 3 hits throwback, ang ating featured artist of the week. Syempre, ang Apo Hiking Society. So magpapatugtog tayo. Magkakasunod ng mga tugtog magmula sa grupo. Ayan, so abangan yan mamaya mga ka-vibes. In the meantime, gusto ko lang magtanong, sino bang naghahawak kay Donna now? Mga ka-vibes, L. DeBorge, who's holding Donna now? Sabi dito lamang yan sa 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa sound trip. Sometimes.

0: Ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Mga ka-vibes! Handa na ba kayo para sa pinakamasayang Halloween fun run ng taon? Sama na sa Mama Run 2026! Ngayong October 24 sa Central Park, Philinvest City, magsuot ng pinaka-astig, pinaka-nakakatakot, o pinaka-nakakatawang costume at makiisa sa isang gabing puno ng takbuhan at kasiyahan. Bisitahin ang Pinoy Fitness social media para sa registration details. Takbo na, mga mamaw!
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto! Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Lakas mga feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits tuwing Sabado alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip 92.3

0: Malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
3: Ang lupit!
1: Lakas maka-feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
3: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes.
4: FMR favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip ang lupet. Mga ka-vibes, oras natin ngayon 4:20 PM na, at syempre now it's time. Aba, it's now the time, it's your time to shine. Syempre ito na mga ka-vibes, push na natin to para sa inyo.
1: Three hits throwback.
5: Best music.
6: I love the music.
1: Three hits throwback.
4: So yun na nga mga ka-vibes, ang ating 3 hits throwback featured artist of the week natin ngayong October 3, no? Saturday, para sa throwback hits. Syempre, ang Apo Hiking Society. Ayan mga ka-vibes ha, bakit nga ba tinawag na Apo? Hindi po dahil sa Mount Apo? Hindi rin dahil sa Apo sa Tuhod or sa Balakang? Tawag po sa kanya talaga mga ka-vibes ay Apolinario Mabini Hiking Society. Ayan. Siyempre ang Apo mga ka-vibes ay isang Filipino musical group na composed ng tatlo yan. Trio yan mga ka-vibes. Siyempre si Danny Javier, nga lang na maalam na siya noong 2022. At dalawa lang ang natira. Siyempre si Jim Paredes at si Boboy Garovillo. Mga ka-vibes, isa po ang Apo Hiking Society na sinasabi natin kanina na sila po yung pillars and icons of the original Filipino music. Siyempre, OPM. Sila po mga ka-vibes ay nagsimula po noong 1969 sa Ateneo de Manila High School na meron 12 members. Alay mo yon, yung Apo Hiking Society noon mga ka-vibes, 12 sila. Sino-sino ba yung mga yan? Si Lito De Hoya, si Sunny Santiago, si Gus Cosho, Renato Garcia, Chito Quintanar, Kenny Borton, si Bruce Brown, Butch Dance, Jordan Besa, Rick Segreto. Uy! Alay mo si Rick Segreto pala, part siya ng Apo Hiking Society noon. Ayun na nga, si Jim Paredes, Bobby Garavillo, at syempre yung kanilang 13th member na si Danny Javier na sumali na nung nag-college na sila. Actually mga ka-vibes, yan po ay Ilocano term. Na pag sinabing Apo, is term for a wise man. Ah, iba naman talaga. So hindi po yan yung ano, Mount Apo ha. Ako nung bata ko mga ka-vibes, akala ko yun din yun. Sa Mount Apo. But anyway, magpapatugtog tayo ng tatlo magmula sa Apo Hiking Society para sa ating throwback hits. 3 hits throwback ngayong linggo mga ka-vibes. So simulan natin to.
1: 3 hits throwback.
5: Best music.
6: I love the music.
1: 3 hits throwback.
4: Let's start with the first song mga ka-vibes. Saan na nga ba ang barkada?

0: Ang oras sa FM Radio Manila, 4:48 PM na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
0: Ang lupet!
2: Lakas maka-feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibes sa sound trip.
0: Ang lupet! Ang lupet!
3: The vibes!
0: Ahoy! Merienda time na mga ka-vibes! Ano ba yung trip or panalo na merienda ngayong Sabado na ito na medyo kumukulim mo ng konti sa labas? Or depende kung saan kayo nakalagi? Kasi dito sa cute Chinadal, medyo dumidilim ng konti. Alam nyo, masarap mga ka-vibes mga merienda yung mga tusok-tusok pa rin. Yung barbecue? Ewan ko ha. Ewan ko, para sa akin ulam yan. Pero yung mga kailangan mga tusok-tusok, siguro yung mga cake yan, fishball. Ulam din yan eh. Kayo mga kawis, inuulam nyo yan. Ako dumaan ako sa point ha, na wala na akong ano, na wala na akong makitang masarap doon sa karinderyahan. Purga na sa ano, sa adobo, di ba? Ayaw na sa sinigang, hindi na gusto yung masarsa. Ayun! Nauwi sa fishball, squidball, tsaka kikiam yung ulam. Madalas ka pati isaw, inuulam eh, di ba? Ako, inuulam ko yan last week mga ka-vibes. Wala akong napagtripan na ulamin nung gabi na yon. Ayun! Napaulam ng detusok-tusok. Pero mga ka-vibes, kung naman yung mga meriendahan nyo, matamis man yan, medyo maalat. Ano yung maasim? Yung maasim ba na merienda? Ayo yung candy, okay yun. Dati mga ka-vibes, meron akong ano, 10 piso. No? Ay, malaki na 10 piso sa akin noon. Ha? Noong mga taong 2001, 2002, bigyan ako ng 10 piso ng, ano, ko, ng tito ko kasi hinilot ko siya. Hinilot ko siya mga ka-vibes. Ang laki na sa akin ng 10 pesos noon. Ano yung ginawa ko? Punta ako sa kantong tindahan. Kanto tindahan niya malamang mga ka-vibes. O nga, kanto tindahan. Tapos, inubos ko lahat doon sa tigpipiso na yaki. Sabi sa akin ng mama ko, ba't ganyan yung mukha mo? Paano, sabay-sabay kong kinain, tatlo. O diba, asim na asim si DJ Pogi nun. Kaya mga ka-vibes, doon ba nung kabataan nyo, ano yung sabihin natin, barya-barya na pera na binigay sa inyo, libre ah. Tapos inubos nyo lang doon sa nag-iisang gusto nyo sa tindahan. Yung iba dyan, mga nag-aano eh, no? Chichirya. Iba, candy. Ako dati, may 50 pesos ako dati taong 2004. Inubos ko sa Chewy Toffee. Seryoso nga, inubos ko yung 50 pesos. 50 pieces yun, mga ka-vibes. Anyway, throwback memories eh, no? Naalala ko pa yun. Halos sabi sa akin ng kuya ko, ba't ang daming? Ano doon, Chewy Toffee sa labas? Mga kawais, maratatanong ano ba yung Chewy Toffee? Dalawa yan. Isang Chewy Choco, tsaka isang Chewy Toffee. Cloud 9 yata yan. Ay! sorry. Bakit? Memories yun ah. Ah, kayo. Anyway, mga kawais, 4:52 na. Siyempre, kasama niyo pa rin ako, DJ Pogi Alcacid. Papareminis lang naman, hindi lang mga tugtugan, kundi na mga pinakamagandang ala-ala kung kayo ay bata pa. Yung mga batang 90s dyan, tsaka mga early 80s. Di ba? Ay, late 80s wala. Huwag natin isama yung mga early 80s. Mga may pamilya na yan nun. Charot. Hindi, nagiligawan na yan mga early 80s nun. Pero mga ka-vibes, no, on that level, eh nakakatuwa na mabalikan yung ating mga memories. Siyempre, hindi lang sa kwentuhan, kundi sa ating mga tugtugin. Maka-wise, Bill Withers, nagpapaalala na sana lahat, no? Eh, magkaroon ng lovely day kahit papaano. Ikaw may lovely day ka na? Hi, lovely. Ako, sama niyo na, ha? Ang alas 6 ng gabi dito lamang yan syempre sa 92.3 FMR. Favorite music radio, Kabay's mo sa Soundtrip. Ang lupit!

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits tuwing Sabado alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Ang lupet!
3: The vibes.
4: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon 5:22 PM na. Uy, ang bilis naman ng oras. Pero syempre, ito ang ating programang Throwback Hits, kung saan bida ang ating mga 80s at mga 90s favorites mga ka-vibes. Syempre, hanggang sa 6 ng gabi ngayong araw ng Sabado, October 3. Grabe no, October na agad. Kaya tapos na naman yung taon 2026. At syempre, dahil Burr months na, inaasahan na natin ang mga naglalakihang hindi Burrell. Syempre, yung mga bonus. Syempre, di ba mga ka-vibes? Pag sinabing Burr months, pumupush na syempre dyan ang ating mga 13th month, di ba? Christmas bonus. At kung ano-ano pang mga ibibigay ng mga company nyo. Depende na lang yan kung ikaw ay walang trabaho. Ay, pero mga ka-vibes, kahit wala kang work, yung iba nakakadilihensya. Oh, nga seryoso. Pero mga ka-vibes, with regards sa ating mga bonuses, no, yung mga matatanggap natin, sobrang tagal mo na ba? Tenured ka na ba dyan sa trabaho mo? For sure, malaki yan. Kaya ang pinaka rule of the thumb, bago gumasto, sana naman ipush muna yung mga kailangang bayaran. Ako para sa akin, no, bago ka magwaldas. Syempre dapat nakabigay ka muna sa family mo, 'di ba? Nabilhan yung mga kailangang bilhin sa bahay, yung mga utang. Para kayo na paano bawas yung sakit ng ulo, no? At pagpasok naman ng taong 2027, syempre klarado na yung inyong mga loans. Tsaka kayo bumili ng burger tsaka fries. Bakit? Kasi yun na lang yung natira pambili. Pero mga ka-vibes, okay lang yan. Kung wala kang matitira, at least kahit papano, naging responsible kayo, yung accountability nyo sa mga bagay na inihiram nyo, eh talaga namang nag-push. Diba? Na-close out nyo na. Kaya yan ha. Bago gumasto, bayad muna. At least bawas na yung mga iisipin nyo. Yung mga sobrang yaman naman dyan, yan ang mga nag-ready na. Parang gusto ko bubili ng folded na phone. Yan na, naglalabas na ng mga malalaki yung mga Christmas bonus, no? Excited na ba kayo? Ako hindi. Charot lang. But anyway mga kabayos, syempre kasama niyo ako DJ Pogi Alcacid hanggang alas 6 ng gabi. Throwback hits tayo, mga tugtugang talaga nagpapaalala ng inyong kabataan. Yung una kang na-in love. Yun ang ligaw ka. Yung una mong busted. Di ba? Yung mga pagkakataong hirap na hirap ka sa school, di ba? Wala ko paano ipapasa, no? Walang pambayad ng project, ganyan. Nahuli. Ayun. Removal. Anyway mga ka-vibes, balik tayo sa ating mga dugtugan. Ito naman, syempre OPM naman tayo ngayon. Ito mula sa kailang 1999 released na album na Gulong Itlog Gulong. O kapag in English na Roll Egg Roll. Uy, sarap po yung egg roll, no? Parang gusto ko punta sa mga key, ano dyan, mga key store na meron mga egg roll na nandyan. May masarap, may spam. Nakagutom. But anyway, push na tayo. Ipatugtog na natin tong kanta nila. Parokya ni Edgar with Wag Mo Na Sana. Ito lamang yan syempre sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupit.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes Sound Trip
1: Ang lupet!
3: Uy nga pala, may nakikinig ngayon sa ating programa, ba't ilang natin? Si Mama Emily Tan at si Wowa Narcisa Tan ngayon. Uy, mga nagagandahan. Thank you sa pakikinig. In the meantime, here's a song, no? From River Maya with LSE. Mga Vibes DJ Pogi Alcacid hanggang alas 6 ng gabi sa 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa Sound Trip.

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3

0: 92.3 FMR
1: Favorite Music Radio
0: Ka-Vibes
2: Ang lupet!
0: Lakas mag-feel yun ng music from 80s and 90s! Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits! Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR! The Vibes sa Sound Trip!
2: Ang lupet! Ang lupet!
1: Ka-Vibes!
3: Mga ka-vibes, oras natin 5:53 PM na at syempre patapos na po ang ating programang and then may soundtrack bukas pa yan. Throwback Hits mga ka-vibes, syempre nakasama niyo ako, DJ Pogi Alcacid. Kaya tutugtog lang naman natin yung mga favorites na magmula 80s, 90s, foreign, OPM, mga kung ano pa mga pop music na gusto nyo. Eh talagang pinatugtog natin yan para sa inyong hapon mga ka-vibes. Syempre kung ano man yung naging mga memorya, yung mga alaala noong 90s, noong mga 80s mga ka-vibes, eh syempre hindi pa rin mawawala yan kahit sa present time. Oo nga, totoo! Kasi kahit ano sabihin mo, paglingon mo dyan sa labas, di ba? Pag-ikot ng iyong mga mata at ng iyong bewang, eh hindi pa rin nawawala yan kahit papaano sa music scene, di ba? Sa television, kahit sa mga movies, di ba? Kumbaga parang naging cradle yan mga ka-vibes eh. Yung 80s, 90s sa kung ano yung meron tayo ngayon hanggang sa 2026 and so forth. Hindi mawawala yan. Pero syempre, magbabalik po ang ating throwback hits. Kada Sabado po yung last rest ng hapon hanggang alas 6. At syempre, ano nga pala yung naging natin? Naging top 3 songs, no? Ng ating 3 hits throwback. Featured Artist of the Week. Syempre, yan po ang Apo Hiking Society. Ang mga napatutog natin ngayong linggo na ito ay Saan Na Nga Ba Ang Barkada? Panalangin at When I Met You. So next week, abangan niyo po ano ka naman kaya. Ano naman ang ating i-feature next week? Actually, pinapost natin yan every Friday sa ating Facebook fanpage na DJ Pogi Alcacid mga ka-vibes. Uy, follow niyo na ako. Sige na, please. Punta kayo sa Facebook, TikTok, saka sa IG. Hanapin niyo lang at DJ Pogi Alcacid 923 at i-follow and i-click. Bukas, try ulit natin mag-live sa TikTok mga ka-vibes kung saan yung mga dati kong kasamahan ay mga nabuhay. Mga naglalagi sa TikTok eh, no? At syempre huwag din kalimutan mga ka-vibes na i-follow kami sa lahat ng aming mga social media platform sa 92.3 FMR Manila. Search lang dyan sa Facebook, YouTube, IG, X, TikTok at saka Spotify. Aba, lahat na yan, i-follow nyo na para updated kayo sa ating mga ganap sa in or out ng 92.3 FMR. Asya, sige na mga ka-vibes, ako yung papaalam na syempre susunod na Sessionistas. Hanggang alas G's ng gabi, iiwan ko ang isang kanta magmula sa Boyzone with No Matter What. Syempre dito lamang yan sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupet. Bye!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!
3: Sessionistas!

with DJ Cassie G sa OPM Vibe. Makaulayan. 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 p.m. Maki Throwback Pamor with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 p.m. Makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. I see your face.

0: your favorite music radio.
1: Ang Fab!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Vibes.
1: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.

0: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
0: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Buntis ka na naman.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Gusot na naman ang mukha.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.

Busot na naman ang mukha. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 3:27. Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang Lupet!
4: Magbabayad ka na? Ang Lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

bagong cellphone niya, oh. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 5:25. Ang lupet!

Ang oras sa FM Radio, alasays impunto, ang lupet! Uutang ka na naman, ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!